Leila nusuloko madama mas malikin na sila na mas so sabuhutan mo kumulo ako na siya tanong niya mas malar ilahi ang tamang suli wadado kamat mo salib na salatin Allahu Akbar Allahu Akbar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين